0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Rádio Moçambique, Mapalapanda Mulhembulia, Cabo Delgado, Mbote Mugrika, Tungsdon Pokela Machala, Nandel Werupilo. Acordo com o Dipo Agona Wetu e com o Anelo. Alamisi, Itale. Como não tinha chumoe do Amano, Macalfumbili na Viaca, Ishilina Sita. Pamo não acompanha a Catua Sambili na daqui Camusini na Mano. Atukanava kwane yakushidoni pa yokanawika sakumena moja nina kwa kudebali. Una aplicana debali adi mstangodi shesh portugues kwa kala nainda Radio Mozambique njini kumaputu. Badai kwa tika debali dia ushishi. Tukamalila mashala Cabo Delgado. Tuamba kati wa sakumena moja na dakika kumi. Payukanawika sakumena moja na dakika 25. Kipindi tuwa mangelo shalama kuwa nawe na kumri balabala. Nuka mwushu na waku vila mpaka tiwasa kumri mwanja na dakika 30 na wano. Kipindi tuwa mangelo madengo kulima. Kulanga kwa dinyama na mshulushu ni bedeve kulia. Sakumuna mbili kamili nina kwa kudibali li gazete liamba Journal da Manhã. Li gazete na plagela mpaka tiwasa mbili na dakika 10 vila tuna kwa kuli gazete liya Cabo Delgado mshupakonde. Watika debali de ushishi wakati wa sambili na dakika 21. Wayu kanawika sambili na dakika 13. Nina kwa kushipindi shadi nano. Dimbili natu nombo mwa washimbodi tukupala kia la vila mpaka wakati wa sambili na dakika 55. Kumuishu shumadingu shetu kwa wanelo. Wetu na limadianga kujia ulalitala kwa kabisho wetu wa shitangodi shashmwani wanao kina mwushu madengu wa pangiki nelo kuhuni mapalapanda Radio Mozambique. Murijimbuli ya Cabo Delgado. Hau ni upangaji wa shumadengu shetu mbote mingulika wikuwa wanelo. Nelson Makuma, malo ukulua mkina kwa kusentri misore. Akambili yanga kufitali, wanatona pamuna nangu Juan Ramandu Nkoba. Wetu kulambolela. Kupanga na waku mbote mingulika na vyaku yupangidili wikuwa wanelo. Uti vikukile landa. Tendi madengu mbone poshela kudenga lijimbuli ya Cabo Delgado na shilambu shetu kumasambiki. Shuma mbili mwilambia panda.

Mbak aku mundur mundur dun. Pulur, pulur di ngundi pulur. Pulur pulur pulur pulur. Nah, bala bagu ndu ji mwe di ngundi. Tayar. Nah, ndi kuta. Aya ba na tu na ku kaja. Ku lota trek. Ba iki kula mwe. Pulur lang ka do ni ku teleka, ba teleki bala. Teleka wali ku kana bala. Dai manang man je no e wo mo to. Ndi kuta na me ku mbe ndi kuta di ngundi di mbi ku ndila. Apala baba kunda pala pala kama ngoma wakalele kumakulukulu nayo apali mwanda kundila bayiki pala mo mwetu mama dudi ninguwa kulengine bikutukula pala mwene no meli.

a pala maundi ndo kwanjang tingi tingi tingi tingi tingi tingi tingi maundi yani maundi kumbala wote wote wote jeje munu ndo na elo papa shengwa bo mwanangu na maundi ala ationa nela ukidimwashi nela mwanangu ukidimwashi kulola lingaji kula ndo paka konao na imene mwanangu nangu na nelo ajulido dikosa smanela dikosa la ajunelo analova tu mwanangu Duku pa kujitahidi kwa changa medi. Tam. Paiguli ila ni matu. Nisi ulongo. Duku pala kujitahidi kutukuta. Duku lumene, mona maduva. Nakatope.

kapa ile anaka munrapata ninrapata nusuri ngakavara wako akoa yenyu papa yenyu mati itwile siani mingi majere yowe mwanaka unkome ba kuimajere kampapairu amara kaogi panketa ogi tuwa yeka yeka juna ku na kuoborulia na kuoborulia kajitale anto kumana ware akoni ya sako wana choaya keta kajitale anto kumana ware akoni ya sako wana choaya nyocho haya nyocho haya mabeli ukapa ile anaka munrapata ninrapata nusuri nkakavara wako wakoha yenyu papa ni yenyu mama itwile siani mingi himajere yowe mwanaka unkome baku himajere kampapairu amara kawo kipanketa wo kituwa yeka yeka chuna kuna kuo.

0: Samasi, Lionel Majonke, Oro Melihawira, Tegola, Ohano Pachiriho Kamanina no, Vava Epulela e Mashaliaya. Opoheraka mkulu paleo lansu wili hawira, amalihiro mteko la, mirete yeso mili, vanemo anane ya mwatilu watu ankezo rumaka kwansi utukeya, uzishiri duwa mkupore, vakumaka ipurusendu miloko mishashe ni pili, mpaka miloko mitanamoha ni pili.
1: Kisika vya mpusas kisha, avya nisia diso ki paralizo por causa de la chuvas.
0: Mteko la hepa jirihiwa, masi unteriwa, wa mahawa yukule haru upa, mahawa wira iranta ikina kisavira ya. Na huwe meri ya alipo ankela owaraka mteko sana siya, soot hepa ni orahere pika jampia ya. Van nilipe lavakani, mahawa wira kina kale opa jira mteko la, epula erupaka. Baba ipule veria ya mashava, nikela ntoko kilia kaholo mteko wa hula, wothi pika jampia siya, ni orahere sikina kuhihono na iye. Nimiteko la sri mvara hui ya, nimana ni hawakulele machangiho ana mawani, nini kupale wera na tiparu ni kichambia ya, vanemo anani ya ufukula, makuta kutumanji pale ana mungene ni huli lihaya, oduluwa ni mhawotu wala masi, no suwa lalwa ya kalile masi, ekumi kiyavo, tivonto ni pawe la huwera na kubi hiri masi ala ana mawani. Ni pawe la wera mawani, mkina toa masi.
1: Agua a nossa população, tem maior abrangência de água às nossas comunidades.
0: Mushatoro Sirutu Mkupore, Leonel Majonki, ni uituki hiri wa upwede liwaka, muteko wote mpa ni oreheri kwa pekichambia, mposh tuwa mshartivu so miliana ni omwiti. Okumelo wa mpula melu na ikale.
2: Ana mawani o distritu yombalama ntete o hito o provincia yo Cap Delgado, inri, ari o telia, hile umana na i distritu ile, chinera ya chowunua umahoku anovira, kampa ntonyero, ilelo mbalama ikale ivila munisipali kalai ila ituila kayarivo. Katika umakalelo ohaku, idistritu ihopachira uunua kamana ilelo mbalama chihavo ibanku mapuro osunka nchuruku ifabrika ya utoto isipitali ni chitu chikina.
3: Osvaldo Arturo Afonso, mayokala, idistritu yombalama, kweli balama na uunua. Nohani prapara, njuri kinari ni prapara, nohani prapara. Mesmo assunto o banco, na, já na kinari ni banco na adoka, untipo hivana, untipo hinoholia, untipo hapangwa ato wano, onipanya, ato namuno, wato wano, onipanya. Mesmo i constitução jono, inupa, inupa jomana, nohana, nohani pa jostado, ato makomerciante, makwara, anopangaji, inupa jompiz.
4: Abdala Binasi João, niwehaka maonu wela, wela poenhida, wehaniha ningwe, wawa hata uhite peoni atoko chinulele huva so kivanda uhakotulingo imbala minongo mehilelwe lava inadhirikana lahanyo chihavo chinone nanano chahone hukalai toko wapuani va ninamo na mahukwala ni hani mpereza yo grafiti iskola sekundaria ilapo enhila nirina pili imocheyo hiyo na akenlefu nanano hiyo. E distritu yobala mela nihani sipiritali.
2: Machu ya kanle a Osvaldo Artur Afonso ni Abdala Binasio João Mayokala. E distritu yombala ma mwono wohito wa provincia yo Cap Delgado ahimachaka makalelo onhako ule nteteole. Atu opo haimia imucha okuma ilapo chokopela anatotola wakunla mwaka mwako na muli unopenyanya. Ntete uchulu wa distritu yo Gurue, Diolinda Moreira.
5: Moni, mwaha ola, ola leiwe oradi Msambiki ni Jose Manueli, muholi ni kuru ya ikovedelo epoma ya wanakurue. Jose Manueli, ohache ramaswawe ariki, echu, ena kusamrima achuyale, ena ya weche lila mpuro ole, ohia miyako makalelo epoma yele. Ehirere orerela. Kala ni makalelo haya orera wona. Iripelele ni chaya. Ohia toso orela iriwiwile so hiyana ni asina mene. Iyaka samjuli alama kusera eskola etoko ene la universidade li kungu ya hire hiri ya mutukumano. Uye husere pamene makalelo ampuro yole ni tomapuro makinene achamenle mpuro yole to wa mwako mtokwene wa wanakurue.
6: Yova necessidade organizar uma conferência.
5: Ai, na hikala no mupuelo wotu kumana, winloche samakalelo, awin chitimihe muhaku wa mwako yola wana